0: So, welcome back. Naya na ka ba na?
1: It's good to be back, mga kalamaw.
2: It is good to be back indeed. It is good to be back here.
0: Square one. Wala ko nagsasign language yung okay. Square one. As many of all know, karamihan sa amin dito ay nag-resign sa istasyon na to kahapon lamang. To that, before I will continue with this show, I would like to owe some of all an apology, lalo na kayo, kay TCP, to the staff of the server. We did not expect na ganun ang maging outcome ang nangyari kagabi. And sana mapatawaran mo kahit papaano kami in some sense. By the way, supportahan ko po si Meps. Kung sino ay kakasal ni Meps, I really hope baka may nahanap na kayo kay Meps.
3: Kakasal lang kay AJ.
0: Subukan ko si AJ kay, ano, kay Queenie. Ay.
4: Hoy.
1: May
0: pinapa ako. Hindi ba na yan? Tahimik.
3: Wait lang ah.
0: Naghahanap pa to ng pwesto to sa TC.
3: Hindi, unlag eh. Wait lang.
0: Okay lang ba sa cellphone nito?
1: Kaya medyo ano na nga eh, medyo may agam-agam ng iPhone eh.
0: Hindi, kasi ano yan eh, living time.
3: That's 1, 2, 3.
1: Yan, hinihingit mo yan para lumamig yung cellphone niya.
3: 1, 2, 3, Maps Lab, AJ, kantutan na sila. Magandang mga kalabaw. Yan, welcome. Ah, putang ina, ang bagal ng internet ko.
1: Uy, gising ang Mikom ngayon.
3: Okay.
0: Eh, tulog na yan.
3: Narinig na ba? Wait lang, hindi na ba ako nagdalag? Okay.

0: Magandang gabi mga kalabaw. Of course, welcome sa ating special program na pinamagatang Square One. Okay, ang dami nagtataka bakit ang pangalan ng special program ay Square One. Putik ang lag! Wait lang guys, ang lag talaga, wait lang!
1: Guys,
0: sana 8:45 bahalap na ako.
1: I-pray nyo po ang internet connection ni Mr. TCP sapagkat ang kanyang internet connection ay
0: dito sa mga. Uy!
2: Uy! Kagi!
0: Wait lang, wala akong mahanap. Maambod na, wala akong mahanap. Wait lang.
1: Daddy! Nandiyan narinig!
0: Dog.
3: You know?

0: Ano yung mahal na yun ni Meps? Ano yung mahal na yun ni Meps na yun?
1: Diyan na yun na ba, okay? Test 1, 2, 3. Ang pare.
2: Grabe. Lala, lala.
1: Nah. Bigyan niyo ako 3 minutes. Wait lang.
2: Ano pa?
1: Hindi, wait lang. Ka-off ko lang kasi sa trabaho. Wait lang.
0: Ganoon ba?
1: Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Malapit na talaga ako dito, guys. Malapit na ako sa ano.
0: Hinahanap niya yung lugar niya. Hinahanap niya yung lugar niya.
1: Hindi, hinahanap ko. Oo, tama. Hinahanap ko si Delina. Ay, hindi, hindi, hindi. Bali, wait lang.
0: Whoa! Rinig ng bumaya yun.
3: Ano? Selina? Ano?
1: Ano? Ang sabi mo, AJ, pukin ang ina mo ka. Tang ina mo, niga.
4: Goy!
1: Goy! Goy! Goy! Goy! That's 1, 2, 3. What do you say? Ah, mabuha.
4: Traffic update.
1: Ayan, yan, yan, yan. Wait lang, wait lang. Okay na ba? Okay na ba ako?
2: Ilocos pa empanada. Ano?
1: Hindi mo Ilocos pa empanada.
0: Sana. Request po sana. Tatapos ang pagkakamali ko. One last
1: payo. Oh, Andre, ano?
0: Ang ina... Andre!
1: Kada ano, kada SFX ano, babayo si AJ.
4: Ano?
0: Request ko sana, one last bayo from
1: AJ. Wait lang, malapit na ako. One last laong lini.
0: One last bayo, one last thank you.
2: Parang tabi.
1: Okay. Wait lang, malapit na talaga ako. Isang tawid na lang.
0: Dapat si dapat mamaya last bio ni MSA dapat mag thank you siya for the last time. Magte-thank you, thank you, thank you.
4: Tama tama.
2: Thank you.
1: Tama rin. Tama.
2: Tapos bigla may ting ting.
1: Pero dapat ano, uncensored. Dapat uncensored.
0: Oh, dapat nakahubad si MSA.
2: Gago.
4: Gago.
1: Okay lang yan, may fix naman ako niya na nakahuba.
2: Gag.
4: Wow.
2: Oh, hell na. Oh, easy to easy.
1: Tara, labas ko nga. Joke lang, joke lang. Wait lang. Malapit na. Malapit na.
0: Alam nyo bakit square one yung pangalan? Dahil isang square lang yan nandun.
2: Lemon square.
1: Gago.
4: Lemon square, chief.
1: Wait lang, malapit na. Tatawid na ako, malapit na. Wait lang. Seryoso, malapit na.
0: Ang dami palang tao dito, na-max out yung ano natin, guys.
2: Naging, okay, naging si ano? Naging si, sino yun? Si Yasmin?
0: Uy, ba't nalipat yung DC?
1: Ano yun?
0: Yung T.O. DC.
1: Patawirin nyo ako, mapuwin ang ina nyo.
0: Oh, Duterte, wag kalma, kalma.
1: Na-agree, gag.
0: Duterte.
1: Hindi ka tayo, na-agree kasi. Na-agree kasi, tapos ayaw pa rin huminto ng mga sasakyan, okay? Wait lang.
4: Sabihin natin natin si TCP. Sa side chat, ay kita po natin, renewed na po ang mugshot ni...
0: Hindi. Feel ko what yung kaluluwa ni Tatay Digong na napunta kay TCP, kaya ganun siya na yun. Diba, rinig yung mura niya? Ayun, lala.
2: Shoutout po sa mga
0: tagayin. Bigla mag-ice, ma-ice in situ si TCP. Hindi nyo sigurado.
1: Wait naman, tiga ng batok. No. Ang batok kami.
0: Nako po.
1: Ang oh, narinig na ba ako?
0: Oh, rinig ka. Din.
1: Guess what? Wala pa rin ako sa pwesto. Joke lang ako kay...
0: Uy!
1: test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, yeah.
2: Lagi, meron palang WWE sa...
3: Yes, TCP, loud and clear. TCP, loud and clear.
0: Oh, rinig niya, rinig niya.
1: Ambassing. Test 1, 2, 3, ambassing, sagada.
3: Yeah, loud and clear,
2: TCP. May mababato ka.
0: Rinig niya.
2: Ba't lakas makapawin
1: okay, yung yeah.
2: Ni Athena? Pampamilya.
1: Athena!
0: Uy!
1: Okay. Wait lang, nasa bus stop na ako. Nasa bus stop ako, okay? Magandang gabi, mga kalamahan. Yeah. Gag. Okay. Wait lang.
4: Ka na.
1: Magandang gabi, mga kalamaw. Sorry kung late na tayo nag-start. Kasi pukin ang ina. Bagal ang intern. Okay. So alam niya naman siguro to kung ano yung nangyari kagabi.
2: Ba't may talong?
1: Okay. I'm sure alam niya naman siguro yung nangyari kagabi about sa Cool FM fiasco. So, ilo. Alam ko, nawawala ako.
0: Guys, nandito ka pa. Nagsasalita ka pa nga. Yun nga. Totoo naman.
1: Pero gago, may ipis. Wait lang.
0: Gulat.
3: Okay. Guys, since we have to do a retake of the introduction of the show's introduction.
0: Hindi, sige. Okay lang, ganito yung intro natin. Sa akin.

0: inaamin ko na kay TCP and to you na hindi dapat ganito yung pangyayari. If anything, I really should tell everyone why nangyari yung nangyari. Akala ko ba naman inabiso ba naman ni Red Teki na pakisabihan? Eh, ang gusto pa surprise na eat bulaga sila eh. Alam niyo yun? Na eat bulaga. Paano eat bulaga?
1: Para May 29.
0: Announcement.
1: Mm-hmm.
0: Parang
2: right set bulaga.
0: Uy!
1: Ako, parang yung nangyari yung simula May 29, 2023 kami po ay aalis na.
0: Sa Tate Incorporated,

0: bago kayo yun, magalit sa kanila, let's just sabihin muna natin na kami po mismo sa Cool FM ang supportado kami sa mga ginagawa. Sa ano, supportado kami sa Smile Radio actually. And to be honest, wala kami galit eh.
1: Support eh. Nag-usap niya kami niya, ano, nag-usap niya kami eh. Kaya kami,
0: kaming dalawa nila yun,
1: sabihin sa inyo. Kasi alam ko yung mga tendency ng iba dyan na makamurahin kami pag relaunch. Sasabihin ko na sa inyo to, wala po kaming galit at suportado ang TGON sa amin at suportado pa rin kami Smile sa TGON. Sa katunayan, we really, really told them, even during the planning, no, na huwag tayong magalit sa management. Kasi kung hindi dahil sa management, hindi nga kayo maging DJ to begin with. Kaya masasabi ko na in all the 3 years na nagkasama tayo, worth it every single bit. Wala po akong ano din.
0: Guys, hindi lahat, walang ano, tawag dito, wait lang, ano? Sa mundong to, walang forever. Lahat tayo namamatay, at di na mabubuhay. Sorry ah. Pero, that's the truth.
1: Oo naman. Bigla-bigla, baka bukas mamatay na ako.
2: Simba ko.
0: Oo, okay.
1: Malay nyo, kinabukasan
0: mamatay na ako. Niga, hindi sila pwede mag-stay sa Cool FM kung kasi ano, tawag dito? Kung gusto nilang umalis, that's their choice. Kung gusto...
1: Oo, choice nila. Wait lang, wala sa TCP siguro, no?
0: Oo, ito dito ako.
1: Akala ko na-cut off kasi.
0: Sira kasi yung phone ko. Wait, ayan.
1: Sige,
0: pwede na.
1: Oh, rinig ka.
0: Rinig.
2: Okay.
0: Parin niya.
1: Oo.
0: The reason why Square One ang pamagat ng special na to, because we're giving Cool FM a fresh new start again. Kahit sabihin natin wala na sila Gio, well, at least nandito pa rin kami nila. Ako, sila Misawa, sila Yo, sila Terebi. And to be honest, may mga paparating pa, let's just say ganun. Malay niya, mag-show sila AJ. Legenda yan na baro.
2: Ayo. Live
1: crush from sa mga transmitter. Dapat i-recruit nyo din yung kanyang, ano niya, crush niya. Oo. Dapat i-recruit nyo din yung crush niya para duo. O, diba? Power duo.
3: Okay, guys, i-recruit ko si Chewy ng crush. Ay.
1: Hindi. Nanalaman ka kami. May mga nalaman kami.
0: Kasi may pre-recruit niya si ano? Sino to? Si...
1: Sino?
2: Kino! Wag lang si ano?
0: Si JYP!
2: Ay! Ayun.
1: Si JYP.
0: Pero yun niya.
2: Cool FM magiging twice radio.
0: Gago.
1: Gago.
2: Alam niyo, even though na medyo naging ano, na caught off guard ako sa naging situation last time. Actually, ano pa, nasa ano pa ako nun eh. Nag-aantay pa ako na ma-resolve yung issue during the time sa phone ko. Habang binabasa ko yung ano. Pero ito lang masasabi ko. I'm looking forward sa mga bagong talents ng Cool FM. Lalo na katulad din na Meps. Tapos, yun nga.
0: Alay mo, si Ben

0: Ito mo sa lini, nandun.
1: Pati si Hitler, pati si ano? Yung taga
0: si Hitler na sa amin. Uy, gago. Pero seryoso, hindi.
1: Wala yung si Emilio Aguinal doon.
2: Wait lang muna.
1: Welcome to Cool FM, Jose Rizal. La solidaridad sa Cool FM. Ganun.
0: Gago. Pero yun. Both radio, Smile Tas Cool FM, maraming bago, maraming mga bago. Gabi, sound effect.
3: Sorry, late, ang bago na net namin, gabi, kasi...
0: Wala, hater ka talaga ng Cool FM kahit kailan, tang ina mo, mep.
3: The joke na lang. Gabi ka.
1: Easy to.
4: Okay, Mebs, mag-show ka na, Tita Mebs Magazine.
3: Huwag muna.
0: Gia, baka gusto niyo kumain si Mep? Di naman nagsishow yan.
2: Yeah, ang gusto ko lang, kung magsishow si Mep, dapat yung first episode niya kasal. Kasal niyo, pwede niyo ipakasal. Kasal niyo kay Tralala ito, kay Tralala yung Tralala, yung sinadjisa.
1: Tralala yung Tralala. Sahur.
2: Pwede kayo ikasal, ikasal nyo na lang kaya no?
0: Ano yan?
2: Sino pa yan pwede ikasal? Diba si Mips, mahal niya, nagka-inlove yan kay TCP tapos kay you?
0: Gago, talalo, napinaalala mo na tayo na.
2: Yan nga.
0: Uy, gago guys, legit yun, nagka-cushion si Mips sa...
2: Hindi ko alam kung lasing si Mips that time. Pero totoo yun sinabi namin. Nagkagusto po. Nagkagusto
1: nga. Ano yung my school president? Together, gano'n?
2: Nagkagusto.
1: Together sa TK5.
3: Hindi.
2: Di ako sabi mo, sino yung forever mo, Mips?
3: Wala.
0: Barangay LS.
2: No.
1: Barangay Mep sa Bambuhay.
2: Barangay LS.
1: Tumatakila ka na naman, Lums.
0: Sa mga nakikinig sa audience, sabihin natin na...
1: Ano?
2: Ito reaction.
0: Wala kaming like heart. Sa kanila. Go.

0: Yo.
1: Ayan.
2: Mag-show talaga ako, boy.
3: Di ba last time ko na magka-Cool FM? Ito masabi ko.
0: Ano?
3: Stephen Liwanag del Sol is a pedophile!
0: Bahay yan ang bahay. Patura na bahay.
4: Ayun, so medyo ano muna tayo. Ayun.
0: Grass pa rin.
3: Si Stephen din, mahilig favorite. Din sa porn. Mahilig sa porn.
0: Si Stephen, porn addiction.
2: Si Stephen, okay, so favorite song niya.
3: Nahuli ni TCP, nanonood ng Pornhub. Nung nagka-meet up.
0: Kaya nalabas ko mamaya yan.
2: Ano yung sasabihin
0: niya? Tapos talaga yung video.
2: Ano sabi ni, ano, ni Eugene, dali?
4: Ay, wait lang. Wait lang guys, medyo
0: ano tayo. Eugene, Eugene. Ano yan?
4: Konting Mamon Secret Fires on tayo ngayon. Ngayon yun, na-career end ako kanina ng sasakyan dahil sa inyong mga umihintay na sa gitna. Go na nga, tumitigil pa rin. Kahit yung sasakyan na nabangga ko, sinisika kasi bigla akong huminto. Imbes na graduation fee na pangpunta ko sa participation fee ng insurance dahil sa kagaguhan at kamotin yung mga kahit sikdal wala tapos hindi hinuhuli. Oh my God. Akala, may ibang mga GT driver na nakakabanas kasi...
0: Gago, ano yun?
3: Ano yun?
4: Uy!
0: Ano yung natinig ko?
4: Ayun, may iba kasi mga gypsy driver na nakakairita kasi
0: like,
4: for example, ang lakas-lakas ng ano.
0: Test 1 2 3 lag ba ako?
4: Hindi naman. Hindi.
3: Sigurado ka hindi ka lag.
4: Ang lakas nila.
3: By the way guys, sabihin ko sa inyo guys,
0: test 1 2 3 lag ba ako?
3: Hindi po, hindi ka lag.
0: Naglalag yata ako.
3: Hindi. Naririnig ka nga eh.
0: Naglalag ako. Naglalag nga sa side
5: no,
0: ko eh.
5: Wala lag. No lag. No. Okay. Okay.
0: Mag-shopping kayo. Gagaman, minto na harap. Minto na harap ko. Wow.
3: May mga nalalaman din kasi ako eh.
0: Ano?
3: Una sa lahat, bakit si TOC na yun ay nakapuntok sa Vibe Nights?
0: Kasi mahal niya si Anna Ramsey. Diba, Anna Ray? Anna Ray.
3: Oh. Ikalawa, bakit?
0: Ba't mahal ni Gio si Aya?
3: Ang ikalawa, bakit sa mugshot ni Gio ay isang
2: what the f-
0: MSA.
2: Ano ba yung motor ben ni sasak?
3: Hindi niya sinuot
0: po to. Puto ito. Tamad. Bobo. Ito ang retard. Sang ina mo ni...
3: Hoy! Wow! Uchil!
5: Oy!
2: Wow! What to?
3: Wow. Ito lang tanong ko, at saka bakit, at number 3, bakit kamukha niya may 10K sa liig?
0: Gugo ba si Charlie Kirk?
3: Si Charlie Kirk niya.
2: We are Cayetano, we carry the flame.
0: Ang sakit ng liig ko.
2: Oo, oh, umuputok nga eh.
0: Sakit? Gago AJ, nalalaon na naman yung kay Yuna.
2: Ayo, oh
4: alam mo,
0: alam
4: mo, si
3: Alan Peter,
4: may pento sa leeg yan, kaya ano. Epas, may
0: Alan Charlie Kirk.
3: Grabe ka, ang ina mo, joke yung nagsasabi niyan. Kaya pala absent yung nakaraan, may tama pala sa leeg.

0: gago ka.
1: Gago.
0: Dilim. Dilim mo joke yung.
1: Dumilim ang pali.
2: Uy, si Pepsi Paloma nabuha.
0: Bibili ako ng Pepsi sa 7-Eleven, tapos kantahin ko Spolarium.
1: Alam niya, guys.
3: Ginawa na naman ni, ano, ni Yo.
0: Medyo... Hindi, ginawa ko yan. Ako nga din eh. Ginawa ko yan solo eh. Solo, ha?
4: Yung bumili ka na...
3: Gagawin may testa dito.
4: Laga live.
1: Not a fun fact. Yung ano, yung Pepsi pala. Gago
3: may Tesla.
1: Dating ano nung, yun yung ano nung Itbulaga dati. May Pepsi sa Itbulaga noon.
4: Oh.
3: Sponsor. Oh, meron. Si Pepsi Paloma.
1: Sponsor.
4: Sponsor.
0: Hindi, alam mo. Hindi. Alam mo, TCP. TCP.
3: Ano?
0: May kwento ko. Alam nyo.
3: Ano kwento mo?
0: Ang gina, nakalimutan ko lang, no? Hindi, wait lang. Wala, nakalimutan ko na. I think may tama na ata ako sa utak.
3: Dog.
0: Pero alam mo, I will tell you guys this. May naka-witness akong nakawan. Nakawan dito sa 7-Eleven. Naka-witness ako ng nakawan. So, meron akong kaibigan. May kaibigan ako. So, ang ginawa niya, gusto niya uminom ng Monster Energy. Ang ginawa music yan.
3: Guys, nga pala, promote ka lang sa mga gustong sa mga pangayong Sabado, sa mga mana kayo. Either Boba or Market.
1: Oh my God.
3: Depende. Okay, saba kayo ha, Sabado.
1: Hindi ako sure niyan. Medyo...
0: Ano? Okay, anong pinagsasabi ng Manila SD? Ano, my neck hurts?
3: Ano oras out mo, Mamon?
4: Chicago.
1: Shift ko mga ano eh. 6:30 to 3:30.
3: 6:30 ng gabi?
1: Umaga. Ah, ng hapon. Ano ba yan?
0: Hapon. Gabi na yan eh.
1: Ah, oo. 6:30 ng gabi.
3: Alas 3? Ay, gago.
1: Alas 3 y medyo ng madaling araw.
3: Ah, sayang. Friday, available ka ba? Di rin.
1: On-site pa. Kaya ano ko Thursday.
3: Nasuguri na lang kita sa binangonan. Joke lang.
0: Kidnap nyo.
3: Uy, pero guys ha, in the future, syempre mag-meet up pa rin kami.
4: Wait lang. May nag-play ba ng kanta?
3: Uy, sa Sabado, manilibre talaga ako ng time kung kayo sa mama kayo.
4: Wait lang, mute nga kayo. Nag-play yata ng kanta, gag.
5: Sure ano ba, gagi?
1: Wait lang, ano bang ano ng work mo, te?
4: Nabugi.
3: Secret! Basta barista ako, pre.
1: Ah, oo.
3: May bagong flavor na kami, pangalan Red Velvet. Nakita mo na ba yung picture?
1: Parang nga nga nun.
3: Gusto mo makita yung picture? Wait lang, send yung picture.
1: No?
5: Come on.
1: Barista
5: yan sa Starbucks, Mother Ignacia. Huwag ka.
1: Wow. Teka, bukas pa yun? Kung di ako nagkakamali, ano?
0: Guys, may sasabihin ako sa inyo. Diba si Atiba ang joke natin? Si Athena, empleyado ng ABS. What if si Bebs pala, empleyado ng TV5? Tapos nagsispy lang sa akin.
3: Guys, ito! Red Velvet to! Guys, Red Velvet, bagong flavor!
1: Red Velvet. Sakit niyan!
0: Sakit! Ramdam ko sakit.
3: Oh, sorry guys, nahiba. Nahiba gamit.
0: Yung sila ni Miss Awa.
3: Ano black? What? Black? What?
0: Agu.
1: Ito talaga, pinak mo ako.
0: Hindi, red kasi.
3: Gio.
0: Oh. Ano?
3: Wait lang, mamaya kausapin kita. May plano ako.
1: Alam niyo, nung pumunta ako sa Reliance, ang una ko talagang tinanong 7-Eleven.
3: Ito lang, 9-11, wait lang, nilalag ako.
1: Ito medyo ano lang ah, konting ano, konting kwento, kwento lang. Kasi ayun, isa rin ako sa sumama dun sa ano, sa Reliance. Alam ninyo, talaga 7-11 kasi uhaw na talaga ako. Uhaw na ako, tapos nung bumili ako ng vitamin kasi yung favorite ko na
3: ano?
1: Na drink yung Vitamilk. Hindi ko na malayan kasama ko sa pila si Nicky De Guzman.
3: 9-11.
1: Legit. Hindi ko na malayan sa yung magiging ano, magiging
5: yung papasok. Yung mga paniwala po eh.
0: Migsander, Alex, nandiyan ka pa? Migsander, Mapa. Mapa, Alex.
4: Uy, paa!
0: Oh, diba? Gago!
1: Yung ano, nung kinawayan
0: pa sa mga...
1: Nag-hello din, tapos parang ako pa yata nagtanong nga, ma'am Nikki, nasan po yung studio ng ba?
3: Gago ka ba? Tinanong mo sa kanya yun, gago?
0: Yung gago?
3: Tangay na mo, mapunta tayong vibe dun, tapos tinanong mo saan? Gago.
1: Wait lang, naano ko, medyo, hindi ko ano, pero ano, basta talaga ako noon.
0: Balita ko pa, mga balita guys, yung PLDT ni EJ.
3: Mark Everett.
0: Aron Light.
1: Ano ba?
0: No! Sander, Mapa, Alex.
1: Mukhang hungered nung ito. Di ako ganun kapugi yan. Konting ano lang, konting hilamos. Konting hilamos.
3: Hilamos sa paa?
1: Yan.
0: Paa sa paa. Ay, mali.
1: Alam mo ba kung ano? Bakit
0: na din? Maraming salamat. At ito ang aking last buy. Ayan, last buy niya daw. Hindi ako maka-open ng video. Pasensya na. Ayaw. 25 yun.
3: Hindi, pakita mo dito nung magtatapos ang may paa ako. Di joke lang. Joke.
6: Wait lang, may end ko.
0: Hindi ako maka-open. Hindi ako maka-open.
3: Pre, kick nyo kasi
6: ano. Try nyo na kasi ginaba ko muna si Boogie. Go.
3: Kasalanan mo kasi member
0: set. Yung pa rin eh. Video isn't available. Bakit?
6: Ayaw. Amit.
3: Tatawit na ako, pre.
0: Alaga ako. Video isn't available. Yung pa rin.
1: Wait lang. Ano ba yung ano?
3: Wait lang, abi. Pili na ako kape.
0: ECP. May sinin si... Ano ulit?
3: Ano si Den? Wait lang.
0: Ayan o.
3: Then wait lang. Eh, brief guy, dog. Boy, di lang ang babae ng tax.
0: May pool
3: tax. Eh, wala na agad dyan. Wait.
4: Federal unemployment tax.
3: Hell na, ayun. Fine.
4: Also known as...
3: Hell na.
1: Mahirap din sa mga Kastila, sa mga Hispanic, tsaka sa mga Pinoy.
0: Wala pa rin.
3: Alam mo wala pa rin?
1: Taros, alam mo ba kung ano sikreto kung bakit medyo medyo ano yung kutis ko? Di kasi ako lumalabas pag gano'n. Natutulog ako ng umaga. Yun lang naman, natutulog ng umaga.
0: Hindi ako mag-open.
1: Wala eh, ano, yung oras ko New York, jet lag. Jet lag siya.
6: Sandali lang. sino po sa inyo okay, tawag dito sa mga kanawan natin? Pwede mo na pumapala ng isang member, please.
7: Makita okay, isang member makapag- lang. Dada lang po kayo manood sa...
0: Actually, you know, TCP and all. Thank you, guys. Actually, kailangan ko actually umalis kasi like, kailangan ko muna kasi mag... Kising ng maaga, may puntaan ako actually. So, mag-final message muna ako dito sa Cool FM bago tayo mag-ano. Cool FM, thank you sa tatlong taon na nagkasama tayo. Actually, thank you kayo na binibigyan ako ng opportunity na makasama siya sa... Makasama, tsaka maging part ng ating istasyon. I also would like to thank TCP. Mamon, everyone in the station. If ako bilang DJ, tagal ko na kayong magkasama. Parang isang generation na ata tayo, parang tatlong generation na to ng Cool FM nalilipasan ko. So, ako bilang Cool Jack noon, kalamaw pa rin ako na yun, guys.
3: Joke na ngayon, ay.
0: Gago. Nagkataon lang talaga na ito ang nangyaring ending. Kaya I would like to thank the audience here for sticking with me for this long. Never expected na karoon pa ako ng audience. Nakakala ko malaos na ako eh. Eh siguro laos na ako. Anyways. Ba't si Kaisen at kinakantot yung PS5? Anyways. Salamat TCP. Thank you for at saka sa Cool FM pati kayo. Terebi, mamimiss ko na si Terebi. Ay Terebi, pa-regards ako sa iyo. Mahal mo pa rin as always, mahal pa rin ni Terebi si Ramsey.
3: Lag na naman ako. Congratulations.
0: Kago.
3: Test 1 2 3.
0: Sabihin ko si Terby na
3: wala na, naglag na.
0: Sabihin ko po na mahal ni Terby si Ana Ramsey, si Corina Sanchez, si Carla Estrada, lahat ng
3: mini members. Si Corina, gago, anong Corina?
6: Corina Sanchez.
3: Pinig na ba ako?
6: Nagito kay Marojas.
3: Pinig na ba ako, guys?
0: Oh, rinig ka TCP. Magla-last message so, kasi ako dyan yung TCP. Aalis na kasi ako ng TCP.
3: Kailangan ko sinabi ba kanina na ano?
0: Na?
3: Hindi. Ano kasi? So actually, pwede pa rin naman kayo bubisita dito. Let. Pero bibisita yeah, naman ako sa inyo. Yeah, don't worry. Sama-sama pa rin tayo. Tang, inaano na naman nakikita ako, gago.
0: Ano yan? Gago! Ari ko
3: pero puso niya, guys.
0: Ay, gago. Sorry.
3: Gago talaga. Uy, pero guys, ha? Magkakasama-sama pa rin kami kahit, ano, kahit magkaiba na kami ng estasyon. Parang ano lang yan? ABS tas TV5.
0: Yes.
3: Tapos nagkasama ulit.
0: Ay. Parang si B.
3: Parang pwede si MS eh.
0: Ano pwede ko?
3: Okay pa?
7: Grabe naman.
0: Parang si Billy at si Vice lang yan.
7: Yeah.
3: Ay, basta abangan nyo guys. Baka mali nyo. Mag-test ako sa, ano, sa Smile Radio. Gagawin natin ano, ang patukang mari.
0: Sabihin ko lang sa inyo to. Last message ko.
4: Say the N-word.
0: Hindi, mas malala ko sa N-word.
3: Yeah, say the N-word. Say the N-word.
0: Na...
6: ano sige. To narinig
3: ko? Say the N-word.
0: Sige, sabihin ko na.
3: Oh my God, gago. Tuwa ma yung inamin ko. Okay.
0: Ito.
7: Hindi ako makapag-bio.
0: N-word.
7: Kasi ang daming video call. Ang daming video call. Ang daming users. More than.
3: Say the hard R.
7: na
0: sabihin, ito para marinig nyo lahat, okay? I'll say ito na. Before we conclude, I would like to say something. Please search in Pornhub.com. Please don't stop. Nipple licking and pussy fingering. Thank you. Good night.
3: Gago talaga.
7: Gagi ka.
3: Ambasi.
7: Oh, tara na guys, tara na.
3: Ano?
7: Thank you, pa-ilang kita na tayo.
3: Paalam na ba? Hitla.
1: Guys, pakimit mo na yung mga background music nyo, guys.
3: Jayob.
8: So yun guys, may sasabihin lang din ako.
1: Sige lang.
8: I can go ahead.
9: May I, wait, who's doing the message next? I was about to
4: do mine.
8: Okay lang ba ako?
4: Who the fuck's a girl?
8: Ah, si Cairo muna. Okay, Cairo.
9: Okay, let me have my floor, please. Thank you. Let me have my floor. To those who have been supporting me from the very beginning, I really want to say thank you so much for sticking with me, and to those who have been supporting my show, right here on Call FM long before I resign, I want to say thank you so much. It's been a wonderful 2 years, I think, almost 3 years. I might be wrong, but yeah, I have been doing my career here on Cool FM for two years, along with Zen, and we were one of the most iconic duo of coolness, and it's so cool. And now that I will be moving on to other radio opportunities, I'm pretty sure you might be aware that this small radio will still be around here as your DOC fellow for DGO1 Cool FM and Cool TV for the overnight programming portion. So I'm kind of leaving. But I will no longer be part of Cold Jocks, so that I can pursue what I will be bringing for the brand new radio station. So I hope you all will continue to support me, and yeah, I love you all. I really, really thankful, and especially to those who have been supporting Asper's Coffee in the beginning, especially after Marco Rales, who remembers the rainbow part, of course. Oh, never, we're not even gonna forget that. But yeah, it's been a wonderful 2 years here on this station. Even though I mean, no longer be a cold jock or DJ and DJ, I'll still be your TOC fellow for Cool TV overnight programming. So yeah, expect the good to come for overnight programming right here on Cool
3: TV. Expect the unexpected.
9: Yeah, anyways, I love you all. I hope you'll see me on the other side, and I hope you all continue to support me. Thank you all, and I'll now pass my torch to Preapple. Preapple, your turn.
10: Okay, thank you so much, Cairo. Okay, so this is my last day here on Cool FM. So I have to thank you to Boss Yo and to all the TGN management, and also to Terry B. Salamat sa kalokohan mo, and to transmitter ng mga Navarro. Salamat din sa pagbayo ng transmitter nyo para sa Cool FM. So ayun, I think this is the right time na talaga to leave because medyo ano na rin kasi. So thank you so much din mga Kalamaw and syempre mga kamansanas natin dyan na nakatutok pa rin sa SNM kahit bukas na yung 1-year anniversary sana ng SNM. Then salamat sa inyong lahat. Ayun, I'm very thankful na binigyan niyo ako ng opportunity as a TOC and syempre as a DJ rin for Cool FM. So tangina na, naiyak ako, sandali lang. Naiyak ako.
11: It's okay. It's okay, Priyako.
12: Okay, ma'am.
11: It's okay, Priyako. It's okay.
12: Okay, ma'am, Priyako.
11: It's okay. It's okay.
10: Wait lang.
11: I also wanna add. Okay lang, Priyako. Okay lang, Priyako.
10: Sayonara and thank you.
11: Let's have a hug for Priyako. Let's have a hug. It's okay. It's okay. Anyways, I also wanna add. I also wanna thank EO and TCP and the entire TJ1 management for allowing me to grow my career, and I'm really am grateful for that. It's okay, Priyako. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay, lang, Priyako.
10: Salamat sa okay. Salamat sa dalawang taon ng pagsasama natin, guys. I know it is a very hard decision to leave talaga. Okay, I will give the torch to GJG. Thank you so much.
11: Let's have a word from GJG. Thank you, Priyapo. Love you.
10: Thank you so much. Thank you so much, Tiju, and to Cool FM, DZEX, and salamat din sa paglagay ninyo sa SF Radio as a affiliate sa TJON. Thank you so much, guys.
13: Thank you, Priyapo, and yakap sa ating lahat dito sa Cool FM, sa lahat ng mga Kalamaw, lahat ng mga full DJs, full heads, maraming salamat sa
12: Kalamaw pa ko.
13: Gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga Kalamaw na sumama sa akin right from the start of my Cool FM journey since April 2024 to be exact. And sa mga cool heads na nagduro sa akin at tumulong sa akin sa nakagipas na 2 taon at nang dahil sa kanila ay nahasa ko ang pagiging DJ at sa pagiging sports commentator sa sports and dito sa syempre especially nung nakuha ko yung funnest moment of my career here at TJ1 Radio yung dalawang boxing parts na na-handle ko yung Lamot Coach versus Davis versus Roach na yun. At saka yung mas pinaka-favorite ko, yung Manny Pacquiao versus Mario Barrios. So yun yung pinaka-favorite ko. And gusto ko magpasalamat doon na sa tiwala na binigay nyo sa akin. At lagi kong i-cherish yung bawat moment na binigay nyo na nandito. At nandito ako sa special event na to. And sa mga unang nagtiwala sa akin, sila TCP, sila Cairo, at si Terry B. At especially, gustong-gusto ko magpasalamat din kay sa nagsimula ang lahat ng ito, na si Yeo. At nung dahil sa kanya, welcome niya ako dito na hindi ko pa alam yung atmosphere dito dati. But,
12: wait lang guys, wait lang, may message pa ako.
13: Okay. Okay, I can't believe you, Sigoro. But here is where my heart. Sino ka ba? Tinyo ka na ba, guys?
11: Wait, who's speaking
13: ito,
11: right
13: tsaka, ako actually, GJG
11: na. Okay, yeah. And, yeah, you're speaking GJG. Continue.
13: Okay. Gusto magpasalamat siyempre kay Yeo na ni-welcome niya ako dito. At nung hindi ko pa alam itong atmosphere dati at sobrang ginungan niya ako for the past few years. Pero kahit ganun yung mga nangyari dito kagabi, sana ay mapatawad niyo ako at ganun lang talaga, nalungkot lang din talaga ako sa mga nangyari. Pero I really hope na kahit nagtapos man ang aking journey dito sa Cool Level Kaya, sana ay supportahan niyo pa rin ang kapwa Cool Jocks dito na naiwan at future na
12: magpupunta sa Cool Level Kaya.
13: At gusto lang kayo ay mapapasaya bawat live show at sa bawat live show.
12: Kaya muna sige, kaya muna. Then, magsasalita ako mamaya. Sorry, nasa Jollibee ako ngayon.
13: Okay. Kaya ka, go back. Pero, ang wish ko lang dito, ang hinihiling ko lang naman siguro dito sa Cool FM na sana magkaroon na tayo ng peace of mind sa lahat, sa mapalamang man. Cool FM, mga cool jocks dito, mga cool jocks. At sana ay pagkakaibigan at pagmamahalan, lang palagi ang nating unahin. Makabalik man ako dito sa kahit sa na kahit alam na natin panibagong kabanatan dito kasabi sa kabila na ay supportan nyo pa rin ako makapag-pulit sa atin sa kabila man or dito sa Cool FM sa kabila man sa Smile or dito sa Cool FM at mahal namin kayong lahat. Ito na aking final. This has been your cool DJ for the last time, DJ GJG. Now, signing off for now. I love you, TJ and Cool FM. Maraming
11: thank you very much, GJG. Let's give an applause to GJG. Alright, who's next? Let me check the list. Oh, wait. TCP, were you gonna say something? Okay, sige. Alright, Mark. After Macarellas, Celerix, and then Blue Wave Flux. Okay, Mark,
1: meron
11: go.
1: Meron pa. Go ahead. Ako din
11: mag-alala. Okay, Mark.
14: Macarellas,
11: go.
14: So maraming salamat sa inyong mga pag-support sa akin since 2024, since nag-appear po sa Asher's Cafe. I want to thank all of the family, Mumbai Lab, and all the sorts. So, salamat po. At sa night stand man ako mapunta, miss na na is, supportan nyo kami. And, susuportahan doon namin ang ulit, at lahat. So, maraming salamat. And for the last time, ako po yung Quiz Mark Chograd, nagpapaalam sa inyong lahat dito sa Cool FM at TGOM. Maraming salamat.
11: Thank you, Mark Morales. Celerix, your third.
15: Okay. Hello, everyone. This is Celerix. I would like to express my heartfelt gratitude to FM for giving me the opportunity to be part of the station as a DJ scene. I was starting in 2025, initially hosted a travel and food team program aimed at helping people discover attractions, destinations, and great places to eat. And especially, I would say thank you, Miss Nicole Gormea, Miss Hannah Arno, and Mr. Don Corilla for shout-outing me for making a launch of my show for the first time on Cool FM. As circumstances changed and I could no longer pursue that format, the show evolved into something different, covering random topics, hobbies, interesting updates, and fun trivia. That journey eventually came what many of you came to know as Selection Chapter. And after the sudden, my decision did that right move that I will leave this station. And also remember that I want to say for this, I'm the only DJ with autism spectrum disorder and ADHD since I was born. But I can stand closely able to do my roles as a DJ. I would also like to give a special thank you to Cairo for all the support guidance throughout the station, to Yo, and the rest of TGON, Radish Medin, Terebs, Priapol, Gio, and all of you, thank you for believing in me and allowing me to share my voice with the listeners. As I begin a new chapter and move on to another meditation, I carry with me the experiences, friendships, and memories I've gained. I'm DJ Celarx, your FM and TGON Radio DJ, signing off. Thank you and see you on the station again. I'll always give you some smile in your faces. Thank you.
11: Thank you very much, Celarx, and I'm so happy for you that I managed to guide it for your show that is Celarx Unfiltered. I'm really happy. Also grateful for that. Thank you very much, Celarx. Blue Wave, your turn.
16: Gusto ko na i-recall pag-detesa na una ko this speech. January 11, 2025, nung una akong like show sa dito sa Cool FM, sa GM Blue Show. Dito nagsimula lahat. Dito nagsimula opportunity.
17: Guys, yung audio para marinig Wave.
16: Oh, okay.
1: Again,
16: I wanna recall January 11, 2025, nung una akong mag-show dito sa Cool FM. And ever since then, nagkaroon ako ng lakas ng loob to be able to express my opinions to everyone, to express everything, to entertain everyone. At ngayon, napapasalamat ako sa mga, again, sa mga kaibigan ko, sa mga, napapasalamat ako sa, kila Gio, kila AJ, kila Yo, kila TCP, kila Reps, Terebi, lahat ng mga kalamaw na nakasalamuha ko, nakausap ko, nakalaro ko. Maraming salamat at I felt no longer alone. Salamat at meron akong mga tao na matatawag ko na kaibigan. I'm very thankful kasi itong Cool FM has become a second home for me. I felt at home here. I've become a second home. Kasi dito ako nagkaroon ng mga magandang alaala. Dito ako nagkakaroon ng mga magandang lessons. At alam ko naman na it was a difficult decision to leave the station. It was a difficult decision. Alam ko may mga pagkakaiba-ibang interest at pagkaiba. Alam niyo ko naman na may iba't ibang differences ang mga tao ba dito. And sorry talaga. So we're so sorry kung we're so sorry for na we had a lot of disagreements. Pero we thank God na we eventually settled it. My God, ano pa sasabihin ko dito? Again, maraming salamat sa Cool FM management. Maraming salamat for giving a spotlight, for giving an opportunity to show to everyone my speaking skills. Thank you rin sa Camido for, again, for giving me advices on how could I deliver news in a better way, in a pro way. Papasalamat ako, again, nagpapasalamat ako sa lahat. How do I say this? I'm thankful din ulit sa management for supporting us, for assuring us

0: sa shows like Hang Up Paper Mon and My Tulugan. Once again, all right. Maraming salamat again. And ano pa sasabihin ko, nila nakalimutan pa akong sabihin eh. Pero again, I assure sa management ng Kun FM, I assure to everyone, and I assure sa mga taga TGON, I will never forget my roots. Kun FM still has a place in my heart, and I will never forget where I came from. I will never forget where I bloom. Alam mo pa rin hanggang dulo, kahit pa nasa kabila ako, hanggang pamilya pa rin tayo hanggang dulo. Kaya esta es Blue Wave, ahora te mando muchas gracias, T-G-O-N.
1: Arigato, Blue Wave. Momon, you're next.
2: Hello, magandang araw sa inyo lahat. Alam ko masyadong mabigat itong araw na ito para sa lahat na mga kalamaw na nandito. Alam ko na lahat kayo nawindang sa lahat, pero ito lang masasabi ko sa lahat, sa inyo. Gusto kong sabihin na maraming salamat sa Kun FM dahil nabigyan ako ng kaunting ability para mag-communicate to everyone. If I remember, kung naririnig ko yung boses ko, parang, gosh, I don't want to hear that. Ganun. Pero katagalan, nung pag naririnig ko yung mga boses ko sa mga taga, ano,

itong pagiging cool DJ ko, ito rin nag-pivoy sa akin kahit papano na kung paano mag-handle ng work ko ngayon as a BPO. Alam, nagsimula ako noon college, mga second year, 2023. Grabe. Nag-start ako noon, ano lang, may tulugan. Aksidente lang na nakita ko yung mute, yung mic na hindi naka-mute, na hindi naka-suppress. Nag-giveaway ako, then eventually, nagkaroon ako ng show. Naging hangout with na noon pa yun noon. Nung medyo bago-bago pa lang ako sa BL. Pero, nung tumagal, ang daming rebrand, hangout sa Cool FM, tapos naging nighttime hangout, pero all of them unused, binalik sa hangout with na noon, pero ngayon, naging hangout with Mamon. Grabe din tinagal ng show na yan. Mga almost 1 year, almost 1 year din yung tinagal ng show na yon. Then parang hindi lang yata 1 year eh. Parang 2 years. Kasi nag-start yun mga February, then medyo nagkaroon ng hiatus. Then nagkaroon ng special episodes noong mga December. Pero hindi, alam niyo mga kaibigan, hindi ko makakalimutan yung naging experience ko sa Cool FM. And nagpapasalamat ako sa buong manage kayo na walang sawang nagsusupport sa ilang sa show ko, kundi sa lahat ng mga sa ibang shows. Lalo-lalo na kahit yung sa mga naging disgraced na jocks. Wala kasawang suporta during the time. At marami salamat din sa mga na-GDO na nag-ano sa akin, nagpa-udyok sa akin maging part ng Cool FM. Actually, hindi udyok eh. Kasi accident yung ano ko, beginnings ko dito eh. Then, marami salamat din kay Athena dahil kahit papano marami salamat kay Athena na ano rin sa Cool FM. Then, sa lahat, si TCP, si TCP, and even kay Cairo, sa lahat ng mga staffs, sa bumubuo ng TGON Radio, and even sa DZEX, gusto kong magsabi sa inyo ng marami salamat. Alam ninyo, grabe yung nilakbay natin, 3 taon na tayo. And alam ninyo, may mawawala man, may darating. And I'm looking forward to all of the new talents of Cool FM. Alam ko na medyo I hope na magkaroon kay I hope that you will magtagumpay yung mga shows ninyo sa Cool, especially sa mga yes. At ayun, gusto ko lang magsabi sa inyo na maraming salamat. Hindi ito katapusan. This is a new beginning for everyone. Kaya mga kalamaw, abangan ninyo yung mga pagbabago and sa Cool FM, and congratulations and looking forward sa bagong era ng Cool FM. At sa mga dating taga Cool FM na ngayon ay nasa kabila na,

0: we're looking forward for success, and I just want to say, I just want to say good luck. Good luck and hope for the success. And mga kalamaw, alam ko masyadong ang hirap tanggapin na may magwawakas. Pero kahit magwawakas, kahit matapos man lahat, sana ito lang ano, sana baunin ninyo, or I hope that na dala-dala niyon yung mga naging lessons ninyo sa Cool F when you are part of Cool FM. Muli, maraming salamat mga kalamaw. And this is DJ Mamon Kerkawali, host of Hangout with Mamon. Now signing off. Okay, so sino pa bang
1: Oh,
0: mag
1: we need to read the message from Yo
0: Oh,
1: kasi
0: sure.
1: may sinabi ni Yo. Teka.
2: Okay.
0: Yes, ako na, okay.
2: Babasahin ko ba? O ano? Sino magbabasa?
0: Ako na magbabasa, and merong importante mensahe mula kay Mamon. Mula kay Mamon. Mula kayo. Sorry, management. Okay. I just wanna say thank you sa mga naging part ng Cool FM, especially sa mga Cool Jocks since 2023 and to present. Kayo talaga ang nagpasikat nitong Cool FM because of your talent and hard work. Kahit alam nating hindi tayo nagkakatulog dito, pero nakuha nyo pa rin magstay ng ilang taon. Salamat sa mga nagdaang taon ng kasiyahan na dala nyo sa bawat show araw-araw. At sana lagi nyong galingan ang inyong mga ginagawa. Kahit pa nasa ibang istasyon na kayo, I'll still support you all. I guess dito na talaga nagtatapos ang lahat sa atin. Good luck sa academic staffs and sa gagawin ninyong show sa Smile Network. Ito'y mula sa Big Boss, mula sa TJON, si Yo o si Jays, and ang TJON nating mahal. So, ito yung statement mula kay Mami Ayu. And isa pa, mula din to kay Mido. Hello, Mido here, the last news director of Cool News Division. Alam kong maikli lang ang panahon ng ating pinagsamahan, at magmula kahapon ay tuluyan ng nadisolba ito. Ngunit, karangalan kong maging parte ng himpilang ito sa pagpapanday sa aming sinumpaan bilang mamamahayag at sinumpaan bilang mamamahayag. Maraming salamat sa mga sumugal para masimulan ito in the first place. Kay Gio na ginawa akong anchor for on 7th of February 2026, at naniniwala sa akin simula pa lang. Kinayo, TCP, Athena at Sub na kinailangan kong ipagpaalam sa tuwing may live coverage na kailangang i-monitor sa buong press on standby, lalo-lalo na kina Kuya Pao, Sir Gien, Kuya JM, Kuya Gab and Kuya Adrian, Kuya Tep and Kuya Paul. Maraming salamat sa inyong walang pagsuporta at gabay sa aming operasyon bilang division. Sa ating mga taga-subaybay, kayo ang aming naging inspirasyon para maipagpatuloy ang malayang pamamahayag. Asahan ninyong ipagpapatuloy namin ang nasimulan dito sa istasyong ito sa bago naming pakikipagsapalaran. Hindi dito natatapos ang aming trabaho at hindi rin natatapos ang pagbabalita. Muli, maraming salamat sa News Radio. Then, sino pa
1: We have
0: bang
1: loads, so we have loads, so
0: mula
1: next.
0: kay Lodso? Yes.
1: Yes.
0: For the past 1 year, naandito ako sa TGON Radio. Maraming salamat po sa ibinigay at na-share ninyong memories at kalokohan. This might be the end of my era on here on TGON, but it's not really. The end of my support today, again, end of my era here on TGON, but it's not really the end of my support to them. And I will still support Cool FM and DZAX, even though they are now low on DJs as of this moment yet, and at this time when our new station was about to be launched. Apologies also on what happened last night, and it was not that I expected. Marami salamat kayo at TCP na nagtanggap sa akin bilang cool jock, sa pagiging cool jock dito at the time na mag-host ako ng Tambayan 4+2. Wishing good luck to whole TGON Radio on their future and on their next chapter. Maraming salamat po. And mula kay Red Pecky. Okay. So I should probably take this time to have a word with the community, because I am the one of the few na hindi masyado nakahalubilo on air outside Gio and the crew. Most of my duties were behind the scenes. Joined Quill FM in 2024 as a designer and climbed up the ranks to be the one of the consultants of the station, wear that experience as the badge of honor. However, I would be remiss if I didn't say my stay was supposed to be short. Ako ay isang nagnanais na ngayon maging inhinyero at nasa kolehiyo ako para i-pursue ang larangan na iyan. It's the community that is the reason why I continued to stay. However, in the past few weeks, long before this happened, nag-isip na talaga ako about whether my time has finally come to step off the quiet pedestal. Padami na ng padami ang aking mga responsibilidad bilang isang mag-aaral. At doon ako naging desidido na aalis ako sa TGON bago matapos ang kasalukuyan kong academic term. Ako ang personal na nagpapasalamat na sa lahat ng mga nagiging kasangga ko, lalo-lalo na kina Gio, Athena, Blue Wave, Cairo, Sen, MSA. It's hard to name all, but most especially TCP and Yo for being such a good friends. I leave Yo with a sense of honor na ako ay isang forever kalamaw. Okay, and may gusto pa bang magsalita? Bago...
1: TCP? Ikaw TCP? Na?
0: TCP tsaka TCP? Si AJ?
3: Hindi. Sila AJ muna din. Sila Maps.
1: Okay. Okay, AJ, si go AJ ahead. At si Maps. AJ, you have your floor.
4: Okay, guys. So, I just wanted to say here sa mga talented DJs na nandito ngayon sa VC and sa mga...
3: Tawakan si Chuy. Sa
4: thank you for gracing the Cool FM microphones, guys. Thank you for bringing us quality entertainment, and also sa news department naman. Thank you for bringing accurate and balanced news to all Kalamaws. As the owner ng transmitter ng mga nabago na bumabayo pa rin at walang internet, tumigil yung audio, pasensya na. I am really, really proud. I am really, really proud na ma-air yung mga programs nyo sa Manila SDR, sa JLR 89.5 FM at 1620 AM. To each and every one of you, kahit yung mga wala dito ngayon sa VC, I wish you all the best and success sa mga future endeavors nyo. And also, I just want to say that yes, we will still continue to simulcast Cool FM on 89.5 FM and 1620 AM. So, kung nawala man yung audio sa ano sa 89.5 16 1620, alam niyo na, ibig sabihin nawalan ng net sa transmitter site. So ayun, thank you so much. And yeah, more power to Cool FM, TGON kami.
1: Let's go. All right. Maps.
5: Hello. Calic here.
0: Hello? Lapitin mo yung mic.
1: Yeah. I think hello. You need to just There you go. Hello. Clear. Okay, Maps.
5: Okay. Bago muna yung message ko, ito, may nabasa ako sa mga taga-TBRO. Wala kay Captain Clark, mula sa EOR. Pinapaabot ang EOR management ng isang matiting yakap for Cool FM. Ito naman kay JP, sa isang GC na din namin. Once ang kalamaw, always kalamaw. Hashtag TGON pa yung kami. Yan. Sila din yung mga taga-suporta na nakikinig at nanonood at Cool FM. So, ako naman, so sa lahat ng mga DJs, thank you. At sa mga tawag dito, sandali.
1: Okay.
5: Hello.
1: Thank you
5: hello.
1: Very much.
5: Hello. Nagtadali lang kasi.
1: Yes. Yes. Sorry. Okay, continue, Maps. I thought you were done for a second. Alright, continue.
5: Okay. Thank you sa lahat po ng mga DJs ng Cool FM at sa TGON, lalo na sa DCX at sa Cool FM na lagi po tinutukan. Maraming tawag dito, may minsan na daan. Wala, nag-join ako dito mga June 2025 pa. Na sumali ko sa Cool FM na nakikinig kasi grabe pala, kakaiba din dito yung listening experience. Pero ayun, hanggang ngayon ay patuloy pa yung tawag dito, susuportahan ko ang Cool FM, pati TGON at sa TCX. At sa for message ko sa lahat mga DJs ulit, thank you. At tawag dito, sa mga gumisan pa dito sa Cool FM at sa TGON, good luck and good, sa mga future endeavors. And tawag dito, mula noon hanggang ngayon, susuportahan ko pa yung Cool FM at nananatipin ako kalamaw dito sa, hindi lang sa Cool FM, pati sa Yo community. So still update pa rin ako, still dito pa rin ako mananatili sa Cool FM. Pero yung show ko hiatus muna dahil may ipiprepare lang ako ng tawag dito na exam.
3: Ayaw mo lang talaga mag-show.
5: Hindi! Hindi. Tawag dito, for now, tawag dito, makikisipin pa rin ako, pero sa ngayon, ay, patuloy pa rin ako tawag dito, magiging kalamaw sa Cool FM. Pero, again, sa lahat po na nandito, sa mga kalamaw na po nandito, maraming salamat. At sa unang era ng Cool FM, grabe. Wala 2023 hanggang ngayon, maming nabaon na kasiyahan at mga tao dito, lessons na natawag dito, natutunan natin lahat. Pero sa pagtapos ng era nito, nakakalungkot man, ay patuloy pa yung tawag dito. Tapos man ang tawag dito ng isang chapter, may isa na naman panibagong chapter na magbubukas sa Cool FM at sa TGON. Wala noon, hanggang na yan, patuloy ako sinusuportahan ng Cool FM. At sa tawag dito sa ibang din mga kalamaw sa kabilang istasyon, I will keep supporting you. I've been neutral at tawag dito. I'm still supporting you all, guys. Mahal na mahal ko kayong lahat. Lalo na kay Yo, kay TCP, salamat. Tawag dito. Bilang isang DJ. Hindi ko pa kaya tawag dito, pero kinipilit nyo pa rin ako na maging DJ. Pero kakayanin ko sa palibagong era na ito ay kakayanin natin ito. At ayan. So, sa lahat pa nandito, mami, salamat. And this is MIPS. And this is Cool FM. Good night.
1: Thank you everyone. And with that brings us to the close of the special program. And on behalf of all of us, TCP?
6: Oh, TCP.
0: Ay, oh, si TCP.
1: TCP? TCP?
6: TCP.
1: TCP.
3: So, yun nga.
1: Ayun.
3: For the last 3 years dito sa Cool FM, actually 2023 wala pa dito. Nice ko nga pala magpasalamat kila Gio, kila MSA for bringing Cool FM to life. Kila Cairo, dahil sila yung unang TV. Then, mga first DJs, sila Mamon, sila. Then, sino pa ba? Ayan, sila. Nagpapasalamat ako. Tapos mga naging parte ng News Division ng Cool FM. Sila Mido then Red for ano. For ang tawag dito. Wait lang, nabubuo ako. Pero yun nga. Thank you kay Lamido din, kayla Red for... Pero wait lang, hindi ko na alam masasabihin. Ayan. Magpapasalamat din ako kayla, ano... Kayla Sir Pao, kayla Sir Gab for... Sa paggabay ng mga ano... Ng mga future... Anchor sa news radio. Then... Sino pa ba? Mga naging parte ng TJ1 Management, sila Tina, sila Gio. Nalulungkot ako dahil sa nangyari kagabi. It's time to make a change, to be honest. Hindi mawawala ang Cool FM sa puso na and we'll continue to be loyal sa mga kalamaw. Sa Smile Network, we will continue supporting them kahit I wouldn't say na kalaban namin sila kasi parang ano lang yan eh, ABS-GMA. Pinaglalaban ng mga fans pero in reality
7: parang lang magkabilang kapitbahay ganun.
3: Ayun. Diba sa TV? Parang tana lang yan eh. Parang PHTV lang yung nangyari sa atin ngayon. Mga dating taga-ABS at nasa TV5 na. Parang sinasabi ko lang is mga dating nasa Cool FM is ngayon nasa Smile Radio. So, nagpapasalamat ako kala Red. Sila kasi ang gumagawa ng mga graph. Then, siya yung mga naglilid ng mga ibang news sa mga ano. Sorry, napibrinted ako pagdating sa news. Sila Mido, kahit ilang months lang tinagal niya sa radio. Then, Cool News. Nakita ko may potential talaga siya. And hoping in the future maging anchor siya ng malay mo, ABS o TV5. Basta wag ka lang sa GMA.
0: Isang taon bago matanggap.
3: O nga naman, naalala ko na naman. Ayun nga, hoping for Smile Radio. I'm hoping. Sana sa Maxis din kayo tulad ng Cool FM. And hoping in the future na makipag-partnership kayo sa amin. Who knows? To be honest. Sobrang ano, sobrang loyal ko talaga sa cooler. Hindi ko talaga mabibitawan. Never ko bibitawan si Cooler Pep hanggang mamatay ako. Alam mo bakit? Okay, sa diyan iiyak, pero si Cooler Pep lang ang tanging nagbigay. Ito yung cure ko sa depression ko. Whenever may show sila, every 10 PM pa noon. Tapos araw-araw pa sila except Sunday. Then si Mamon, 8 PM. Araw-araw din sila. Dalawa lang show sa Cool FM nun. Simula 2023 hanggang 2024. Ano? Wait, sorry. Mga late 2023 hanggang 2024. Silang dalawa lang talaga yung nag-show. Then sila Sen. Sila Sen. Dumating sila, mas lalo. Then, mas naging colorful. Oh, naging colorful. Then sila Cairo. Nagkaroon tayo ng different genre. Like, si Cairo sa tech, si Sen, more on talk show. Sila Gio, more on tech din na may mga dog show. Si Mamon, more on tech din na may, Hangout yun, hangout. Litra na yan, nasa pangalan ng mismo, hangout.
0: Tambayan. Ganon.
3: Ayun, tambayan. Tambayan ni Riri, de joke lang, wag yun.
0: Nako, iba yun.
3: Tapos, to be honest, nagpapasalamat talaga ako kay Mamo. Dahil kundi sa kanya, eh, wala yung team dito. Seryoso yun. Kaya nabuo yung TDS dahil kay Mamon. Short story. Mm. Ang totoong magiging title talaga ng TDS was actually TTT. TCP Tech Tips. Then I noticed kasi parang masyado na maraming tech programs. Maiba naman. So, doon tumatak yung sinabi nila lista na the dreamy show na lang. Dahil dreamy bull, laging pinapatugtog namin sa Hangout with Mamon and syempre show ni Gio by Tulugan. And kahit alam kong marami nang naiirita sa boses ni dreamy bull, patuloy pa rin silang tao dito. Parang ano, tao dito? Nalimutan ko na yung word eh. Basta yun. Gusto ko sana i-discuss yung short story. Yung short full story. Ang dami talagang nangyari nun. Parang dati lang eh, si MSA. Inumpisa niya yung show. Inumpisa niya bilang tao dito. Nagsimula sa yung Cool FM nung May. So last month lang, nag-celebrate kami ng 3 years. So, unang-una sa lahat, congratulations sa Cool FM. Tumagal. Yes, 3 years. Biruin mo yun. 3 years natin pagsasama. And 3 years natin pinapaligaya yung mga kalam. And 3 years. To be honest, ako 2 years ko lang naging happy people. Pero napapasalamat pa rin talaga ako. Kasi kung walang Cool FM, hindi naman sa wala ako, pero I don't know if mahanap ako ng happy people ko if mawala yung kulit. Ayoko talagang pabayaan to. Kahit offeran pa ako sa ibang network. Sorry, but I remain loyal to this number. Sorry. And I want to make Cool FM more pleasing to audience, diba? Like, kagabi kasi, nag-usap kami. Nag-usap kami. Lahat may rin na kung ano yung dapat naming iayos. Like, sa ugali, sa manager. Lahat. And today, we're making these changes. Malaki ang magbabago ngayon sa kulit. Tomorrow. Today, June 3, 2026. Dito niya na po huling maririnig sila Cairo. Sila Blue Wave, sila Sen, sila Red, sila Mamon, bilang Cool DJ. Dahil bukas, they were no longer a part of DJ Win Radio. Kami dito sa Cool FM, we respect their decision. Because that's, ayun talaga ang dapat, ano, dapat namin respetuhin. Hindi mo pwedeng pigilan because you don't hindi mo sila kontrolado eh. You don't, hindi mo sila slave. Hindi mo sila niggers. Sorry ah. Sorry sa word. Pero hindi niyo sila slave. Hindi namin pwedeng forever kayo sa kulit eh, ma. Hindi ganon. We wanted to ano, give them a chance na mag-show sa ibang network para mas lalong lumawak pa yung kanilang popularity. Kahit alam kong medyo kulang pa sila sa smile, alam ko magsasucess nato eh. Kasi they have Gio. Unang-una sa lahat, dati siyang cool head dito. Si Cairo na TOC. Dating TOC rin niya ng... So I don't believe... So I don't believe na kulang sila sa manpower. Kami, kahit kulang kami, well, mga natira lang kasi sa amin. Currently, ako, si Yo, si Misawa, si Meps, si AJ, and syempre, sasabihin ko na to, si Sub. Yes. Currently kasi, spoil ko na ba? Spoil ko na ba? I think we should spoil. Sub. Hoy Sub, spoil ka ba? Hoy Nikki de Guzman, ay di.
7: Oo, pre, nahihirapan lang ako mag-ano. Go.
3: May bagong show. At ito, ang dapat yung abangan. Dahil sa show na to, gay, dali.
7: Ito guys, sa show... hindi niyo lang mapapakinggan sa isa. Dalawa na. Kung ang MBC, My Love at Yes FM. Dito. Cool tsaka. Ano kaya 'yun? Toot. Basta abangan niyo na lang.
3: Abangan niyo, malay niyo this week 'yun, 'di ba?
7: Abangan niyo lang.
3: Room temperature FM, what the fuck?
7: Basta yun. You have the fear again, possibly.
3: So, yun niya. Sa mga loyal sa Cool FM, sa mga loyal kalamaw natin, hindi namin kayo bibiguin dahil forever tigon kami. Tigon pa rin kami. Tandaan.
1: Forever, Kalamaw.
3: Yes. And we will continue to support their new radio. Maikinig ako dyan, don't worry. Wala kaming ganito sa isa, don't worry. Sige, go sa.
7: De, tsaka ano ah. Tsaka, ano, support natin ano, both sides, guys. Yung kung ano yung kung anong suporta na binibigay nyo sa call, ibigay rin natin yan sa Smile. Wala tayong kalaban dito, yung kalaban lang natin, yung mga hoaxers.
3: Yung kalaban natin sila, Steve.
7: Gato. Okay, hindi, yun nga. Yan. Go lang.
3: Pero yun nga, kahit magkahiwalay na kami, I mean, kahit iba na yung direction namin, tandaan nyo, patuloy pa rin kami, tawag dito, patuloy pa rin kami magkakasama tayo isang bahay dito sa Yo server. Tandaan nyo yan. And before we end, may isa pang message mula kay Just an Original User. Ito yung kanyang message. Ito hindi. Ako, basahin ko na lang. Basahin ko ba? Or magsasalita siya?
1: Si Momon o ikaw?
0: Eh, tapos na ako.
3: Hindi. I mean, magbabasahin.
0: Ah, babasa. Okay. Sige. Okay. Ano ko lang si Justin. Ako si Justin na nagpapaalam, Justin Original User. Nagpapasalamat na naging parte man ako ng Cool FM magsimula August 2025 dahil sa Tambayang Kwadro. Apakaswerte rin naman dahil nagpalipat po kami sa DCEX hanggang umalis ako ng show as a main host on TQ noong January 2026 dahil sa nahihirapan ako sa focus sa pag-aaral pero substitute pa rin ng TQ. Pero hanggang ngayon, magpapaalam na dahil sa mga nangyari sa istasyon sa TGON Radio. Nagpapasalamat ako sa kasamahan natin, sa samahan natin at sa ka-efficacent ko dyan sa DZX kahit sa cool rin. From Justan. Ito yung mula kay Justan. Okay, so...
1: Okay, thank you very much, Justan. And thank you, Momon, for reading the message. Okay, we will now be closing the chapter. And that will conclude the special program, Cool FM. And that is where Cool FM will be going back to square one.
3: Guys.
1: With that, TCP, do the closing.
3: Guys, tatlong taon tayo nagkasama-sama dito. As always, hashtag TGON kami. Hashtag TGON pa rin kami. As always, this is TCP. In behalf of Yo, Sab, Misawa, and Terebi, and to the others na natitira ngayon sa Cool FM, we're back to square one. What does... Ano ang meaning ng square one? Well... Ang meaning ng square one? Meaning... We're going to a fresh restart. Meaning, marami ang magbabago sa kulit. Kaya tandaan nyo, next week, malaki ang pagbabago dyan. Kaya abangan na abangan nyo yan. Malay nyo mo mga noises, diba?